ireng cemani woy anggur menos-menos no pinggir sumur. Sugeng tindak haji kagem dulur-dulur mugi dados